ọma anarukwa anerekwa anazukwa oge ruola iji akpoti ndị igbo nile n'ụra ma kpọghachita uche anyị banyere omenala n'ọdịnala igbo sonyere anyị n'oge igbo ndị ọma na Saturday ọbụla ngwa ngwa ọkọrọ elekere atọ nke ehihie na Urban Radio 94.5 FM Enugu ka anyị tikọta isi ọnụ nye omenala n'ọdịnala igbo nkọwa pụrụ iche chetakwa na onye na-amaghị omenala ya enweghị njirimara ọbụla igbo ndị ọma kwado maka oge igbo ndị ọma.

aga m emere onye isi ukwu ebere ọmụ gị idiri ya okpu gị ikpu. Igbo ndị ama na-ege ntị ejirila nkeji ịtọ wee gafeta elekere ịtọ nke ihe tata Saturday n'ụlọọrụ mgbasa ozi abalị redio 94.5 FM Enugu, nke onye chiri ya zelụ, nke onye na-emezi ya mesibe ya ike ma na-etinyekwa n'aka n'ihe ọjọọ, aka mba ọbụrụ iche Chris Frank Ndụkọba anụ nganga Pinkies n'ezi na ite nwachi na furu Pinkies na n'Igbo isi agbọ ncha Kiz na Enugu steeti na nke ikpeazụ a isi mekwara wee gbọọ ncha azụbụ ọhịa adịrị ndị Igbo niile na mma, ọhịa adịrị ndị Igbo niile na mma. Nke bụ eziokwu na-eyi akabakwa arụ ka ị na-agba mbọ ịnekwana mmadụ anya n'iru, ịnekwana mmadụ anya n'iru, were okwukwe na ntụkwasị obi tụkwasị n'ebe Chineke nọ, were ntụkwasị obi nye Chukwu Okike Abiama, onye ihe niile dị n'aka ya, onye kere eluigwe kee ụwa, onye kere mmadụ na ihe niile nọ ya n'ime. Ọ bụ ya bụ naanị onye ihe enwe ntụkwasị obi n'ebe ọ nọ, maka na ntụkwasị obi azụ melụ, ntụkwasị obi azụ nwelụ n'ebe mmiri nọ ka o ji wee rapụ ya, owee bụkwala ihe oyeji wee sie ihe eyeji wee sie nya, maka na ọ bụrụ na ọ bụrụ oke ntụkwasị obi, kedụ ihe mmiri na-enye azụ ndụ ga-ejikwa wee bụrụ ofu mmiri a ka ejikwa esi azụ. Inyomi ṅomi okwu m eṅomi ya ghọta ya, ofu ntụkwasị obi a, oke ntụkwasị obi, nnukwute ntụkwasị obi nya, ntụkwasị obi emechiri anya tụkwasị ọhịa melụ azụ ji wee nwee nnukwute ntụkwasị obi n'ebe mmiri nọ, wee sị mmiri bụna onye na-enye m ndụ, ọkwa mmiri na-enye m ndụ, akwa mmiri ka m ji apụ ndụ, iwepụ m n'ebe mmiri nọ, nkwubie. Mana ọkwa ofu mmiri a ka eji esi azụ, ịchọlịta fish pepper soup ofu mmiri a, azụ na-achọrọ iji azụ wee sie ofe ofu mmiri a, isi na-achọrọ iji azụ wee sie osikapa, ọkwa ofu mmiri a ka eji esi azụ. Ka efu na enwero ebe ntụkwasị obi dị n'elu ụwa, ịma ntụkwasị obi n'ebe mmadụ nọ, atụkwasịkwa n'obi n'ebe mmadụ nọ, nwanne na nwanne emegbugo ibe ha banyelụ ntụkwasị obi, nwanne akpọnago nwanne mmụọ ọyị, akpọnago ọyị mmụọ, ụfọdụ mgbe nne akpọnago nwa ya mmụọ, nwa wee kpọnakwuo nne ya mmụọ, mana Chukwu Okike bụ onye hụrụ anyị ncha n'anya, ama mgbanarị gị, ọma mgbanarị gị, ọma ntọhapụ, ọma Chukwu Okike onye kere eluigwe n'ụwa, ama mgbachite gị azụ, ọma mgbachite gị azụ, ọ bụ sọ naanị ya ka ị enwe ntụkwasị obi n'ebe ọ nọ. Ọya ka m ji wee na-asị gị, biko sakwa anya gị na mmiri, ịsa anya gị na mmiri, mụrụ anya ka azụ, ịmụrụ anya ka azụ, iwelụ ntụkwasị obi nye Chukwu Okike, wee na-aga. Igbo ndị ọma na-ege ntị, tata anyị agbakọ ọnụ ọzọkwa n'oge Igbo ndị ọma n'ụlọọrụ mgbasa ozi ọbara redio 94.5 FM Enugu, ebe anyị na-adọwa okwu agba gbasata alụ omenala na ọdịnala ndị Igbo. O nwere ihe ebe a na-abụghọ, ebe a bụ ụlọikpe ndị Igbo, Supreme Court ndị Igbo, ebe a bụ mahadum ndị Igbo, ebe a bụ ụlọ nkuzi, ebe a bụ ebe a na-akapị okwu ọnụ wee na-adọwa okwu agba, na-agbatị ya, na-agbazi olu, maka na ọ bụrụ sọ naanị onye nwere ụka na-agbazi olu. Ọkwana mụ abụọ pụrụ iche Chris Frank Ndụkọba ka ya naanị onye ngwa ngwa ọkụrụ elekere ịtọ nke ehifie mbọsị Saturday ọbụla n'ụlọọrụ mgbasa ozi anyị ebe anyị nọ na-ekwu gbasata alụ omenala na ọdịnala ndị Igbo, na-arụtụgasị aka n'ihe ndị Igbo agasịrị ọkpụrụkpụ na ihe ndị miri emi, ka o wee dịalụ ndị Igbo niile na mma. Daalụ nụrị nne. Matakwa amata na ihe esonyere anyị na Facebook peeji anyị bụ Nwachi na Furu Opi. Ọya ka iji wee sonyere anyị, jee ngwa ngwa ebe anwa ka ị chọpụta anyị, fụkwanụ ka isi adọ okwu agba. Ọ bụrụ na ị nwere nwanne maọbụ nwanna maọbụ nwa maọbụ nne maọbụ nna maọbụ enyi nọ na mba ofesi maọbụ nọ ebe ebetela aka bụ onye omenala na ọdịnala Igbo na-amasị, rie nne ya achọ ka o sonyere anyị, werụ linki Facebook peeji anyị, sendialụ ya, zigeli ya, ka ọ na-esonyere anyị kwamgbe kwamgbe, ka o sonyekwuoro anyị nke tata, maka na ya akpọ tata erike. Tata achọrọ m ka anyị tinye n'ọnụ n'ihe dị oke mkpa. Achọrọ m ịjụ ndị Igbo, ewelitebugo m okwu a, ekwugo m okwu a n'etiti ndị okenye, kwuo ya otu ugboro n'afọ
total afọ gara aga n'oge igbo ndị ọma ebe akwa ehe anya wee jụọ sio na ewe kwuo ya bụ okwu mana tata achọ m ka ndị igbo tinye ọnụ na ya bụ okwu ka ndị igbo na-ege ntị saa m ya bụ ajụjụ nke abụrụ nke na na mma na-ajụ m otu mmadụ ọzọ amị achọ m ka ndị igbo gbakọọ ọnụ zaa m ajụjụ a achọrọ m ịjụ sio enwere ọlụ enwere ogo maọbụ ugwu maọbụ ihe ndị nwaanya na-ada afụzi nsọ ya na omenala igbo na-etolu ka m bịakwa ọ bụrụ na nwaanyị na-afụ nsọ ya anyị ma na enwere ọtụtụ nwere ụfọdụ ihe ka anyị ghara isi ọtụtụ efi wee okwu ụmụ nwaanyị enwere ụfọdụ ihe bụ ihe ndị a na-adị ekwugide gbasatalụ omenala igbo asị nwaanyị ada eme nka nwaanyị ada eme nka nwaanyị ada eme nka ọ bụrụ anyị mee ọ bụrụ anyị nwa bụ ndị na-ekwuzi gbasatalụ omenala igbo na nke ikpeazụ a n'oge ugbu a ọ bụrụ anyị nwa hiwere ya bụ iwu ọ bụkwa ndị nna anyị ọ bụrụ onye ọbụla dị ndụ hiwere ya bụ iwu ọ ndị nna nna nna nna anyị ha bụ ndị gbakọrọ aka wee tinye ya anyị kwenyekwara na ha kacha anyị wee malụ ha wee guzobe ya anyị wee na-akwanyere ya ugwu e nwere ụfọdụ ihe nwaanyị na-adị eme na omenala igbo mana ana m ajụ sio maka na emeka arụmụka mete enye aka ọtụtụ mgbe ka ụmụ anyị na-asị na na nwaanyị na-ada afụzi nsị ya na otolugo ogo ibulu nwoke na otolugo ogo na enwego ọtụtụ ihe nwaanyị na-ada afụzi nsị ya nwere ike ịmalite mebezie bụ nke ọ na-ama mmenwu ọ bụrụ na ọ na-afụ nsị ya nya na ụfọdụ ya asịkwudị gị na nwaanyị na-ada afụzi nsị ya na omenala igbo bụ onye omenala na enwere ike chikwu onye echichi ụfọdụ asị gị na onwere ike kpukpukpu mmemme ụfọdụ asị gị na onwere ike na-analụzi ịtọ ụfọdụ asị gị na onwere ike na-agọzi ọjị ụfọdụ asị gị nyana enwere ọtụtụ ka omenala igbo ndị si wee dị mana achọrọ m ka m jụọ ya ndị igbo gbaa gburugburu na-ege m ntị ebe ọbụla ị nọ na ka ịsa amụ ya n'obodo gị e nwere ihe nwaanyị na-ada afụzi nsị ya na-amalite ime bụ nke ọ na-ada emebu mgbe ọ na-afụ nsị ya n'usoro omenala na ọdịnala igbo e nwere ihe nwaanyị na-ada afụzi nsị ya nwere ike ịmalite imebe bụ ihe agụ asị bụ na nwaanyị ada eme n'obodo gị na-ege m ntị e nwere ihe nwaanyị na-ada afụzi nsị ya nwere ike ịmalite imebe o nwekwudo onye mụ na ya mere ya bụ arụmụka ọ sị m ọchị na afụrụ obi ka ọ gwakwa gị m nke bụ eziokwu na nwaanyị na-ada afụzi nsị ya na mmụọ n'usoro omenala igbo na nwaanyị na-ada afụzi nsị ya na mmụọ na ya na nwoke ahara gị otu maka na ọ bụ nsọ ahụ nwaanyị na-afụ bụ ihe kpatalụ o ji wee dị ka nwaanyị bụ nwaanyị nwoke a bụrụ nwoke mana ngwa ngwa nwaanyị kwụsịrị ịfụ nsị ya na onwe ozikwa ihe ọ bụla bụ ihe dị iche n'etiti ya na nwoke na-eme ozi na ihe ọbụla nwoke ya emenwu na nwaanyị na-ada afụ nsị ya na omenala igbo ya emenwu ya na nwaanyị na-ada afụzi nsị ya nwezili ike were ọjị gọọ ọjị na omenala igbo waa anya ndị mmadụ ata echie nye echichi ọ nala ịtọ omenka na ya nwaanyị na-ada afụzi nsị ya etozugo n'usoro omenala igbo ewee mụsio n'obodo gị ọ bụ etu a ka ọ dị nwaanyị na-ada afụzi nsị ya na omenala igbo na obodo gị maka na anyị ma na igbo na-asụ n'onu n'onu mana ekwuo akwụkwara ọ bụrụ n'otu ọkụ ya na obodo gị ka anyị ghara ikwu ya ka anyị ghara ịchịkọta ya ọnụ ka anyị kwuo ya na obodo na mpaghara na mpaghara n'ala n'ala na obodo ebe isi nwaanyị na-ada afụ nsị ya kedu ihe o menwu kedu ihe o nwere ike ịmalite mebezie bụ ihe nwaanyị na-ada emebu mgbe ọ na-afụ nsị ya nnachi ya taa kpọpee m ekwentị ozugbo ozugbo itinyere m ọnụ n'okwu a ozugbo ozugbo ka ghara igbu oge maka na aga m achọ ka ọtụtụ ndị igbo tinye ọnụ n'okwu a ka anyị wee dọwa anya agwa n'ozuzu oke daalụnụ.

Igbo ndị ọma, a na-arụkwa, a na-erekwa, a na-azụkwa. Oge eruola anyị ji akpọte ndị Igbo niile n'ụra ma kpọghachite uche anyị banyere omenala na ọdịnala Igbo. Sonyere anyị. Igbo ndị ọma, a na-arụkwa, a na-erekwa, a na-azụkwa. Oge eruola anyị ji akpọte ndị Igbo niile n'ụra ma kpọghachite uche anyị banyere omenala na ọdịnala Igbo. Sonyere anyị n'oge Igbo ndị ọma na Saturday ọbụla ngwangwa ọkọrọ elekere atọ nke ehihie na Urban Radio 94.5 FM Enugu, ka anyị tikọta isi ọnụ nye omenala na ọdịnala Igbo nkọwa pụrụ iche. Chetakwa na onye na-amaghị omenala ya enweghị njirimara ọbụla. Igbo ndị ọma, kwado maka oge Igbo ndị ọma.

0: Hey, Homer. Ekene monye?
1: Ekene Mazi Gabriel and yes, you need to come away now.
0: Mazi Gabe, kek him.
1: I am not some Anungangam.
0: Eh?
1: It's a bunch of one who can
0: look at them kek him.
1: Ekene and you look up to one who can look at it.
0: Dalarin.
1: No, but don't be so. I got a so bad with. Anoblo na nwanyi abadago se na odi akudia ma ya nwere ikike soji
0: o nwere ikike gini nwanyi nwere ikike gini
1: isoji ya ki se
0: ibido kobaji o nwere ike ikobaji zinu ikozi ikobazi jinu bi
1: e ma ni ikọ akọdi ikike soji soji
0: isoji
1: akọtia edi amanye beji na ya nwere ike ọbụ na odi akọ
0: Yes. Oya na ito.
1: Ya ka bi na ito.
0: Ina ito no eji we mara ndi Igbo.
1: Ikwe na aka.
0: Ina ito, ina ri ito, ina ri ito.
1: Ba, ania. Oma ania. O so so nke ji a. Nke doro ma anya. Nke ndi ozo ni nge bu nke dile ni ebe ndi moke no.
0: Adamma, dalorin ne.
1: Ah, godi meke.
0: Dalorin ne mazi ge bi adre gi na mma. Eyi na kọwata bụ na enwere ihe oyi emenwu nwere ihe ọ na-ama mmenwu na enwere ndị nke dị omime ọ na-ama mmetụ nwa aka na-ama kwe ka nwaanyị mee mana enwelu ndị o nwere ike ịmalite mmebezi ya ọ dị mma ka ị gaa n'iru onye ka anyị kenere ihe ọma onye isi ka eke ime nke nkene gị ka nnukwu mmadụ gara m n'iru aha gị na-ebisi akpọ m ọ dị mma gaa n'iru ezigbo ihe
2: Papa ko bai anu se be kwen no wori ha ga bo wan so se na so se do me be di heru no ke ni e ko de wa ya da fu ju se ya ma mpu ta ko bia bia go bo mo je wa lo mo je so bo abu ju so ke so bo na le ta ka ma pa mi ge ta e wori ma ro je ni ma di se ni ma ma re la bu ihe ọbụla ọsọ ya bụrụ nwaanyị mana ọ bụrụ na onwe ka ọlụ mmụọ ọchị dapụtarụ mmadụ na nwere ihe a chọrọ ime atụ na nwaanyị na-ada atụ bụ ụsụ ya ga-ele ya nke ahụ dịkwa iche nke ahụ abụọ na ọbara na eji mara obodo na ọbụ ihe ndapụ ọ bụrụ ma ka ọ dị ugbu a eche na ọkwa nkụ nwere agasị na ọrụ ihe nwaanyị na-ada atụ ụsụ ya ga-emedozi dịka nwoke ọ bụ aja ala ọkpa akụ ka a gapụta kịta sị nwaanyị na-ada atụ ụsụ ya ga-agọbaje na ọya ọga na-enyezi ala aba anyị nri mba anụbeghị na
0: ndewo ndewo ezigbo enyi m asị na ọya ejiwo na ọya eji ahụ asị na ọjere enyi m a mere ọgbara onwe ọ nawara bịa ya ananube gị maka na nganga ka eji agbọ n'efi ọsọ adịmma adịmma gara n'iru onye ka nkenere iyi ọbado nna m okwu ka eke ime nọ aha gị na-ebe isi akpọ m gara m n'iru biko
3: n'isube anyị ebe a dịka nwanne m nwoke bụ ụzọ bụ nwaanyị adịghị

0: ọdịdị ihe nwaanyị enweghị ike ime, mana nwaanyị nọ ada afụzi ezi e nwere ike sị na ebe daa na nwaanyị ahụ nwere ike ịba, mana nwaanyị ahụ onweghị ihe nwaanyị ga-anọkata ka ọ baa n'ebe nsọ Jehova, ịdị iche aja Jehova ka a na-akpọ ọta nwaanyị adarigie.
1: Nke ndị ụka ka nke ndị omenala,
0: nke ndị ekpere mmụọ nsọ, iwu nke Chineke, iwu nke Chineke na Sabbath, nwaanyị nwere ike ịba n'ebe nsọ ma ọ na-afụ nsị ma ọ da-afụ nsị, ọ iwu Chukwu ka ọ bụ. Ọtụtụ ihe nwaanyị nwere ike ime.
1: Nke a bụ n'ụka Sabbath na Okwuyale.
0: Nke a bụ n'ụka Sabbath ka m na-agwa gị, n'iwu nke Chukwu ọ bụrọ nọ iwu nke ọ bụrọ chọọchị nọ iwu nke Chineke nyere enye ka ọ bụ. So na ọtụtụ ihe nwaanyị adị eme hiri nne. Ọ bụrụ na o nwere obodo nwaanyị na-awụ ọjị, nwaanyị adịghị ọjị n'ala isi, nwaanyị nwere ike ịpụta n'ebe ndị eze ezi iso na-awa ji, nwaanyị abịa bulie nwaanyị ọjị, adịghị eme.
1: So
0: ihe ndị a niile, o nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ihe dịka ụmụ ihe ndị aṅa a na-asị na nwaanyị a naọbụrụgo nwoke naọnọzita nwoke naọagadi nwaanyị ka ọ bụzi. O nwere ebe ọ ga-agafe asị ka elefere ya anya naọnọzi n'ọnọdụ ọbụrụgo shọt onye nsọ. Ndewo.
1: Daalụ rinne nna m ukwu.
0: O nwekwara ebe a ga-abịa na nwaanyị n'isu nke a sị ka ebute ọzọ bunye nwaanyị ka ọnwa ka o bunye m nri
1: maka na ọ da afụzi
0: nsị nwaanyị ịpụta nwoke ijiri ọzọ ana atọ nwaanyị ahụ ije were mkpara ma ọ bụ were ihe ọbụla o ji ma ọ akụpe bie ihe na nwoke atọ adịghị eme eme na n'isu.
1: Daalụ rinne. Ndewo. Chukwu gọzie gị. Daalụ. Anafa aga n'iru ka a na-anabatakwa ndị mmadụ. Onye ka anyị kenere? Ezege ka ime. Ezege, daalụ rinne, ka ime.
2: Edokwa m na ihe anyị na achọ ka mepe aka n'ụbọchị nke taa bụ ihe nwaanyị karụ nka nwere ike ime obodo ọbụla. Ọ bụghị ebi agụsịla ihe nwaanyị ama eme, agụsịla ihe nwaanyị aka ama eme ka nkụ, mana program anyị na-ajụ n'obodo unu e nwere ihe nwaanyị kara nka bụ ihe nwoke na-eme agasị a ka o mee. That is the question.
1: Nke bụ eziokwu.
2: Anọnye tụ mgbe anyị gasịrị na ihe dị etu a nwaanyị kara nka n'obodo anyị na-enye ụlọ eme n'obodo nke m nwaba Anambra steeti na Agụata. Ihe niile amachidoro ụmụnwaanyị ime n'obodo anyị dịka omenala anyị si wee dị, ha machidoro ọsọ ofu ire bụ ka nwaanyị karụ nka nwere ike ime n'obodo anyị. Nnukwu mmanwụ na-apụ nwaanyị kara nka nwere ike ijegharị jee ebe ọbụla, mmanwụ ha amedistọbụla osi abụ ihe nwaanyị adafụzi ya kara nka nwere ike imenwu n'obodo nke mmụọ. Ihe ndị ọzọ niile
1: Ezege ka m gbakwunye ihe ịmana enwere ihe dị iche na nwaanyị kalụ nka na nwaanyị na-ada afụzi nsị ya. O nwere ndị na-abụ ha rutekwa ha na afọ 45 ha akwụsị ịfụ nsọ ha. O nwere ndị na nsọ ha na-akwụsị ịgba afọ 40 bụ 40 years, nwee ndị nke ha na-akwụsị ịgba afọ 50 nya na ndị nwaanyị nọ afọ 40 maọbụ afọ 45 abụbeghị ọ na onye kalụ nka. Enwela ihe dị iche na onye kalụ nka, maka na nwee ndị anyị na-ekwugwu ka anyị na-akapị ya ọnụ. Onye kalụ nka bụzi onye nọ goolu malite afọ 60 gbadabazie. Ị nwere ike si na ha onye afọ 60 akachabekwa ha nka etu anwa, ọ afọ 70 gbagoba onye a ịfụ esi na nwaanyị a bụ agadi nwaanyị ọ kago nka. mana onye na afi iri no ma afi iri no ni se aka bekwa nka mana o mana o nwere ike okwusi ga ifu nsu ya na
2: why what you na for oki e mana enwere kambi egoti agodi on calendar enwere mgbe ige egoti wine e kan afu nsu gi we go anya na ndi ada afu nsu enwere eji mmadu ga eruo n'obodo anyi amado ni da afu nsu gi maka no ihe dugu ke ja mo ke nke bezi okwu boda tina nwanyi obuna ka di ihe di ko ebe 40 years or 50 years ada afu nsu ya ndi ba anya ada gunye as onye nwere ike enwere ihe nwere ike si ya afu nsu mana anyị na-asị na nwaanyị ọbụla kara nka amafụzi ya adọ maka nsọ ahụ ọmafụzi ka e ji wee si ya mee ihe ndị a na mmụọzi etu a na-apụ n'obodo anyị nwaanyị adapụta except onye karụ nka adapụzi ya so ịbịakụba ihe etu a na ụdị na enwere ndị 30 enwere ndị 20 adapụzi ya ada agụnye ndị agha and enwere onye ị ga-ejesi ya mapụ akwa ma ọ bụ jụọ ya maka na afọ nsọ gị no niru niru ahụ e ji ama oke enwe ka a ga-eji wee masị na mba nwaanyị akago nka na ọmafụgị ụkwụ ya ịtakiri ya mmụọ dị otu a ịghọta gị ebe m na-eje.
1: Daalụ rinne, daalụ ya gazi. Mana nke bụ eziokwu bụ na ajụjụ anyị taata bụ nwaanyị na-ada afụzi nsị ya maka na nwere ya ezioke kwuru ọ sị na ị ga-asị na nwaanyị na-ada afụzi nsị ya na ya ji gọba aja anị achọghị m ibeba rụtụba aka chọọ m ka okwu a banyewe n'ihe gbasataalụ ịgọ mmụọ maọbụ okpukperechi ndị ọdịnala ịyọtago maọbụ ndị eze nwaanyị na ndị dibịa maka na ọhawa bụ ebe ọhawa bụ ndị bụ ihe a n'isi nke bụ eziokwu ọtụtụ ndị eze nwaanyị kpaa ha aka n'ọnụ asị gị nwaanyị na-ada afụzi nsị ya nwekwara ike mee nke a nwere ike mee nke a mee nke a mee nke a na o nwere ike lụzi ọlụ mmụọ bụ ọlụ nwoke na-alụ na nwaanyị na-ada afụzi nsị ya nwere ike mekwa nke a mee nke a ịyọtago amana chọọ m ka anyị banyebe ịba nwa ya ka m ji wee kwuo ya na ozuzo oke enwere ihe nwaanyị na-ada afụ nsị ya nweziala ike ịmalite mebe ọ bụrụ ihe onwere ihe nwaanyị bụ okenye aghọtara m gị eze gị n'obodo nke unu enwere ka esi agụnye ha enwere ka esi amata nwaanyị na-ada afụzi nsị ya maka na anya ka eji ama ọkakara aka nwaanyị anọgoro afọ 60 ma afọ 70 enwere ike ịbịapụtaba jụwa ya mee ka na afụ nsị gị ịmarago na ọ da afụzi ya mana ana m ajụsị nwaanyị na-ada afụzi nsị ọ bụrụ nwaanyị kagolu nka ma onye na ma nke onye nke kala nka ma nke na-akabeghị nka ebe ọ kwụsịkwara anụ ịfụ nsị ya enwere ihe nwere ike malite mebe bụ ihe nwoke mbụ ihe a sị na nwaanyị ada emezi n'obodo nke gị maọbụ n'obodo nke onye ọbụla na-akpọ nkịtakịta mmakara ekwentị 0916005945 maọbụ 0916004945 ekene m onye aha gị na-ebisi akpọ m sọpụlụchukwu gaa n'iru
3: biko okwu ahụ na-ekwu ọ dị n'igbo m na nke ka ndụtụ aka ele osi bepụte omenala eluigwe agidigbe ụmụrụzi kpachitara ndị okenye nwaanyị
1: gaa n'iru
3: dịka anyị chọmalụ oke mba n'eluigwe agidi nwaanyị a dogoro 70 garazia a na-akpọ ya ka otu okwu gbasara ala ebe a na-eso okwu dịka na ndị gbalụ oke na ndị a fabia na fabia mere ana ebe niile na aghọtachara eleoke dị ọ dịka ndị okenye nwaanyị ama na n'ụmụnna ahụ nwere ike fa ka m nwere ike si ka ajụta ma gbogbo oli na mmezie mmezi nke mekwe n'oge mgbe ochie ahụ kwụsịrị dịka oke ana si dị ọba ebe a ka a na-akpọba ndị okenye ejiri anasoro jee lụọ aka lụsi aka na enwere echichi osarapụ echichi mana enwere ogilisi ebe na-ebe dị ofe a mana enwere okweisi akpụ nke na owu kwesịrị wuulu dịka isi akpụ ogbu olu imeke na kpesa oke tinye ebe na-ebedebe na ndị fabilia nwunye ebe na-ebedebe na ebe a ka bileji a edere nkebe ebe a ka m soro dịka ndị okenye nwaanyị so atụ aza a na-akọ ndị okenye a na-akụ ndị ba wee tụ anyị ebe a Can you ask me? Ask me. Can I? You go wait me. You go wait in the village. There wo.
1: There wo. There wo. No to account. Oku ikulu kita anoa. Echitegulu mi ihe nchore egba kwenye na isi okwa, mana matakwa na amata ni isi okwa anye kadiko itu ode. Mana diki isi wiku wiku basata alo anea, kuku wiku basata alo ebani ewe nsobu ni ihe ndia akase. Achoro meju kwa wo, ni egba kwenye ni ihe ibu na ono. Mwanya, mkana ywa ototu obodo ndi, na kwanyelo, onye kachabulo kenyi ugu. Neke kwa nonte. Ewa ototu obodo ndi na kwanyelo, onye kachabulo kenyi ugu. Ewa ototu obodo ndi na kwanyelo, onye kachabulo kenyi ugu. Mwabu, ajujwa ya ajo mwabu, iye gada pota ni ime obodo. Asi, jie chobo onye kachabulo kenyi. No obodo yi diyo etuwa, nebede diyo etuwa. Jie chobo onye kachabulo kenyi. Ajujwa mwabulo. Na mwanya, no obodo nte gibu onye nege monti kita. Mwanya, enwoniki gunye ya mwanya, mwanya na adafuzi na usi ya no, wakana kuna uru isi uko ya puna ono, mwana mwanya bugolu, onye kachawe tokalisi ya, onye tokalisi leno, onye kachawe bulo kenye, oburu no mwanya nene ya mwanya, iki kwasi, na obu mwanya ditua, buonye, iki kwasi na ono go utu, afu utu nare, nyonya abu onye kachawe bulo kenye, na otolo unye ni ime, Nobuda, enwani ki kwanye li yu gwa ana kwanye dika, ana kwanye lu onye kacha webulo kenye. Oburu na oda batana wanya, alka kwanye wuni yu gwa anwa. Nobuda nkegi, eka yana ka kwanye yuru, na ato wu kwa abwa. Eka ikene?
4: Hello.
1: Ehi yoma?
4: Hello, mwane.
1: Afagi bonye?
4: Mwane.
1: Gani yuru?
4: Nobuda nkwaiba nechi. I took come you interest, no interest, but I am out. I'm out.
1: Yeah, no, I didn't know. I only get you on a banana apple. Now, little mobile, oh, because Giganero.
4: So I got by I'm out.
1: I got this. Machina furupi. Iwani ke toburu anye, onu mwile kugeba wa mwaburu ni mamwete unwa anye, una igwe, ekwenti anye, aji, ukuku. Iwani ke toburu onu mwile kugeba, mkuputara ya ohaneze, negente. Aisi kichimezi ese, ya gazi eregi machina furupi. Ya gazi kuwaru gezi bo mmade, okoko toro goto na mili. Oyeka ike nere, inyo ama?
5: Inyo ama. Abapuli ichu, umu wanyo ndio enzo. Mahu, obodo nwere ka asị na-afụta ha, ọ bụghị na ha na-eme ndị nwoke na-eme mkpu adịghị enye ha rait ahụ. Ọ bụrụ ndị bekee ịbịa wụta ọjị mụọ nsi ụmụ nwoke nwụọ mmanya n'iko, o nwere iko ụmụ nwoke ji anwụ mmanya n'arụ, kama na o nwere ihe ha ga-emewa n'obodo arụ, akpọ ndị okenye ha n'ime ụmụ nwaanyị ndị a nọ n'abamaba ahụ dịrị eji ahụ mkpọrọ, akpọọ ha, akpọ ndị okenye ha, ha esoro ndị ụmụ nwoke wee tinye ọnụ n'ala kwuo okwu, ọnwa ihe mgbazi ha ga-agbazi ụmụ nwoke ha agbazi ha na ihe ndị ọzọ dị iche iche nke a na-akpọzi ha na-akpọbata. Ọ bụrụ na ihe ndị a dị omimi ka eji ma nwoke, ịma na omenala Igbo ka nọ n'ime Akwụkwọ Nsọ. Ọ bụ nke ụmụ Izrel si mee ya, ọ bụghị ịga n'ọkụ nsọ ị ga-afụ ya. Ọ bụ ebe omenala Igbo si pụta, ọ bụ ya mere eji si na omenala Igbo bụ omenala si n'ihu n'obia. So ọ bụ ka esi eme ya, ọ bụ ihe niile ga-eme ntị n'olu, ọ bụghị ihe niile ka a na-eji naanị, kama na ọ nwere okwu apụta n'obodo arụ akpọọ ha, ndị nke a nọ n'abanaba ha bịa soro ha etinye ọnụ na ana kwuo okwu. Ọ bụ ka esi eme ya narụ arụ.
1: Ya dịrị gị na mma onye ụkọchukwu, daalụ rinne, Chukwu gọzie gị. Ekwutere okwu, ikwutechara okwu nnọọ, kapịa anya ọnụ kwuo okwu ka okenye, kwute ya mma. Ikwuru okwu ka onye omenala doro anya nke ọma. Mana ebe m na-ekwetechaghị n'ihe ikwuru bụ na omenala si na Akwụkwọ Nsọ wee pụta, ekwetaghị m nke anwa. Biko, nwachina furu opi, ekwetaghị nke anwa na omenala si na Akwụkwọ Nsọ wee pụta. Ekwetaghị m nke anwa, mana nke anwa bụ arụmụka maka mgbasị ọzọ, maka na ka yara iji maka iji ya wee gbanwee isiokwu anyị taata. Mana mara na ekwetaghị m na omenala si na Akwụkwọ Nsọ wee pụta. Akwụkwọ Nsọ si na omenala wee pụta. Mana ikwuru okwu gị tọrọ m ezigbo ụtọ, ya ka m ji wee rapụ gị na-ekwu nnọọ okwu gị na-adagbuwa m. Ọtọlọtọ na ntị. Danụ, daalụ rinne. Onye ka anyị kenere ihe ọma?
6: Nwaanyị na agụrụ. Ọka agụkwọ ụwa n'ofe.
1: Ị nwere ọkara nkeji?
6: Yes. Na be anyị, o nwere okwu ga-apụta n'obodo. Ọgbọ kịta ha ama ihe ọ bụ. Ọ bụrụ na o nwere agadi nwaanyị nke zuru oke mara ihe a na-akọ, mara mgbe e mere ihe ahụ, anyị na-eje kpọọ nwaanyị ha. Akpọ ya eburu oche debere ya n'ihu obodo, jụọ ya si ama mana ihe dị otu a bụ ihe na-achị ọ n'obodo a kịta. Nde otu ndị igbo si mee ya, nde otu mgbe dị otu a, mgbe dị otu ihe dị otu a, nde nke si mee ya, ọ nwaanyị ahụ na-akọwa. Ọkọwacha anya ọsọ, ọgwa ọgba sị ha, unu etinyekwa n'aka n'ihe dị otu a n'ihi na nna unu ha emeghe. Ọgwụgwọ omenala unu ijeme na gị na-akọ ụka ma ọ na-efe n'elu gụrụkwa. O nwere ihe ka mere na be anyị, ọ bụ agadi nwaanyị ahụ kpọtara ebughị oche n'obodo, ọ nọrọ n'obodo gwa ha sị ha niile efeje elu n'ihi na-akọ ụka uru ọkwa na ya. Onye ọbụla anụ nwaanyị a kwuchara okwu si na bido ụbọchị ahụ na onye ọbụla furu isiokwu n'obodo ekwughela ọganụ. Ihe a bụ ihe dịrịrị kịtakịta ka na-eme na baị. Akwa agadi nwaanyị bịara kọọ ya, ọ kpọchachaa ya, ndị na-ekwu ka ha na-ekwu were na-asị ya mama na omenala ha jụghị omenala na ha eme nka nwaanyị kwuchacha si ka ebunye ya n'ụlọ ebute moto nwaanyị banye ebunyekwa ebe. Taata ọ na-akpọrọ akpọrọ na baị, ndị si na ekpeta ihe anwaanyị ahụ kwuru ebe akịta efo ihe dị ka mmadụ adaa na strok tọgbọrọ n'ụlọ. So na agadi nwaanyị ikike, agadi nwaanyị uche zuru oke nwere ikike ịkọwa ihe n'obodo, kọwa otu ihe ahụ esi eme ya, kọwa otu na-abụ ọgbọ kịta tinyere aka efu ọnwụ jebụ ka ile anya kịta efu. Ọtụtụ ọnwụ ike ndị Igbo na-anwụ kịta bụ na ya bụ Jizọs n'isi. Ịrụ ọma na onye Jizọs bụ Jizọs amakwana ya. Ọ ndị a bụ nsogbu Igbo nwe.
1: Daalụ. Ka m jukene gị nna m ugwu. Ka m jukene gị biko tupu ị pụọ. Ka m jukene gị. N'obodo gị, a na-akwanyelu onye kacha bụrụ okenye ugwu n'obodo gị?
6: Na be anyị,
1: na bu
7: nwa anyi bu kacha si cha buru okenye
1: ana meku nwanne nwa anyi wo onye obuna bu onye kacha buru okenye ana akwanye oke kacha buru okenye ana akwanye li ugu dika ana afia dika onye kacha buru okenye
7: na bae eh go obuna kotara na obodo bi ha na emebu na adare nwa anyi ma obuna enwe bi ha na eme no men anu obodo anu buru okenye nya nwa ike yo na ari anu nwa
1: ana emekwa nwa obu na nwaanya buruzi onye kacha we bulu okenye ahu obu na omanyere na nwaanya enwe ana akwanye kwara nwaanya otu ugu ahu
7: yes nwaanya ahu kacha buru okenye na bai ana eme ihe onye isi umu nwaanyi niile na ndi bu okenye onwe ihe obu na a ga eme umu nwaanyi choro ime eje jute ase ya mama ni ye di otu aka ichori me te otu ayi ye si me ya
1: mana oburu mana mana
7: oburu kwa na jere kwa oburu na adi nu nwai aye kepute kwa ri oke nke egbo ije kwa ri ubu nu no oke nye ko obu
1: mana umu oke ihe gbasata alu oke ade wege ya ebe ona oku ya o so na ni ihe gbasata alu nwai ko na ho make ya oku ya le
7: yes
1: adamma so badro Dalo Rinne, Dalo, Chukukozi Alowe, 0916005945. Oku, Oka, Afdawala, Oka, Afdawala Bu, Oka, Afdawala, Ayeka, Eke, Dele.
8: Hello.
1: Hiyoma.
8: Hiyoma, na, Dalo.
1: Nne, Muku, Keki, Ime.
8: Adupa, Mamba, Yo.
1: Aka, Ama, Asina, Ekuchaziroku, Mwanya, Mwanya, Eti, Nyihono.
8: Nya ma ti de le rika why no we bo so aru si no we so you me tell you ga no menano menano un so why bo menano gongongong so akoko nya he rika tuwa na no ho wa yi peka yi ka akoko so why oh maka ita mmondu no oke nwa ya ma kwe ihe mpatalo mmonwu mu oke dalu kwa
1: dalu rinne nemo waneka mana oburu no ya bi isi okwu anyi nkitinyere ono kita anu abu ihe ozo ka ikulu makia mana I had some kan rapu gi ki ukucha anya ade ekwu gbasata alo nwanyi no na nso mba anya ade okisi okwu anyi tata aburu kono maka nwanyi no na nso oburu maka ihe oburu gbasata alo nwanyi no na nso mba nwanyi no na nso bukwa no o me na okay mgborogwu ka obu no me na igbo onye bụ onye omenala ya ekwu ya ma nwaanyị ma nwoke ma ị nụrụ nwaanyị ma ikwu ma ị nụrụ nwaanyị mana ọ bụrụ dị ya ka anyị na-ekwu maka ya tata ihe anyị na-ekwu maka ya bụ ihe eji maka na ọ dị m ka isonyechahụrụ anyị na mbido mana ihe anyị na-ekwu maka ya bụ isiokwu anyị bụ ajụjụ njụrụ si o na n'obodo gị ana m eji maka na ọ bụrụ na ị nọsịa ihe a m kwuru kịta enwere ike kpọchiya kwa ọzọ kwakwa nwere ike tinyezi ọnụ n'ozuzu oke n'usoro ajụjụ a asị m n'obodo nke gị enwere ihe nwaanyị na-ada afụzi nsị ya nwere ike ime bụ ihe nwaanyị na-ahụihe amachibidoro nwaanyị ime ịyọtago ndị na-akpozi wee na ya kọwata nwere onye si na nwaanyị na-ada afụzi nsị nwere ike ịfụ mmọnwụ asị na nwaanyị ada afụ nwaanyị na-ada afụzi nsị a maazị gebo si na nwaanyị na-ada afụzi nsị nwere ike ịrụnyezi ji na anị ịghọtago ehe ụfọdụ ndị na-akọwata ihe nwaanyị na-ada afụzi nsị nwezili ike ibia ịmalite mebezia ịghọtago nwaanyị maazị gebo si na nwaanyị na-ada afụzi nsị a na-afụtazi ya n'obodo ha dị ka nwoke ịghọtago ọyawa bụ isiokwu anyị na nwaanyị na-ada afụzi adịghị ekwu maka ụmụ nwaanyị dị n'afọ nsọ maọbụ nsọ nwaanyị mba ọ bụrụ ihe a na-ekwu maka ya ma ịghọtago a na-ekwu gbasata alụ nwaanyị a kwụsịgolu ịfụ nsị ya na-ada afụzi ya chaa chaa ọ ada afụzi ya ya na omego okenye ọ bụrụ ozi nwa agbọghọ ka ọ bụ ọma mmụzi nwa ewemike ọ bụ na m si na nwaanyị na-ada amụzi nwa mana ekwu onye etu ahụ nwere ike ụmụ nwaanyị nwekwara ike ghọtahi ya mana ka nwaanyị na-ada ka ịkpọ ohu kwuo afa nwaanyị a na-ada afụzi nsu ya o nwere ihe o nwere ike ịmalite mebezie n'usoro omenala na ọdịnala igbo ka o si wee dị n'obodo nke gị onye ka anyị kenere ihe ọma nna m ukwu
9: ehihie ọma anụ nganga mpụ
1: ekene m gị
9: isi agba ncha
1: ọ ga-adịrị gị na mma ikpozuki ya
9: isi eme ka a na-eche gị ụgwọ ịnụ nwaanyị ọ bụrụ na ị ga-abịa nga mma enye gị nwaanyị fri
1: na unu ejirigo maka ịnụ nwaanyị nka unu egbutọligo m egbutọ
9: kama ihe ji wee hụghị n'anya bụ na isi n'omenala igbo ama ahụnata ruge chukwu ga-edobe gị ndụ enụ nwaanyị chịrị ụmụaka biri nwee ihe iji azụ ha ị mana be anyị n'ala igbo bụ ofu o wee bụrụ na abịa ejiri maka na nwaanyị bụ nwunye prezident were akụpe kpe ya n'aka wee na-anya ịtọ onye a bụ isiokwu ihe ị na-ekwu ebe a n'ụwa anya mmiri mbere maka ya na onye igbo ụfọdụ na-eji maka ego ree ugwu igbo omenala igbo bụ na chineke kere nwaanyị emeghị nwaanyị eze mgbe nwaanyị ga-anụ ịtọ n'ala igbo wena ma ọ ka na-afụ nsọ ma ọ na ọ naghị afụ nsọ ee abụ m nwa ọzara ọkpatu oke akọ na uche na nwaanyị ọbụla na-ada afụ nsọ ya dịka ezekechi wee kwuo o wee bido n'orugo iri afọ isii wee gawa n'ihu ọ ezi nne ka ọ bụrụ na ọ kwara onwe ewu ọ ga-abụ eze ụmụ nwaanyị ọtụtụ ụmụ nwaanyị nke a ikwuru ovarọl okenye n'ala igbo ọ eze nwaanyị n'ebe ụmụ nwaanyị nọ den ovarọl elda ma nwoke bụkwakwa eze nwoke n'ala igbo ọjị enweghị ihe ga-eme ma n'ụra ka nwaanyị wụọ ọjị ka nwoke taa ya e nwere ụmụ nwaanyị na-eme eze nwaanyị ma ndị na-eme dibịa ee ịbịa be ha ga-asị gị nwa bụ nwoke gị waa ọjị onye nwere uche mana onye nke na-enwere uche ga-emere na ya bụ eze nwaanyị ma eze genewa dibịa ee ojewawa ọjị nwoke ọ natara ọjị ahụ ọ narụ obi ya ọ dakwa uchichi ga-atụ ya kama na ihe nna akọwa ya bụ na okwu ị na-ekwu ka ebe ugwu nwaanyị ka na-ahụ nsọ na nke na-anaghị ahụ nsọ nwaanyị na-anaghị ahụ nsọ e nwere ebe di ya ga-akpọzi ya wee na-abanye dịka onye kwuru okwu sị iso ji ọ ga-atụchi ji ọ bụrụ na arụ ji di ya ụso ya mana ọ bụkwa na ọbụgoro nwaanyị achaka ọ ga-eso ji anwa n'onwe ya maka na nwaanyị na-anọ na nsọ ada esoji maka osokwa eji aji a ga-anọzi iduru ọmapụ so n'ihe ị na-ekwu dịrị anya ya chukwu gozie gị na-echekwa omenala igbo ụtakwa ka chukwu ga-ekwu chekwa nwaanyị ada emeche onwe dị ihe nwaanyị ga-emebe ka ọ ghara ya na nwoke tọkọpụ ndị anwa nye nwaanyị akụpe wee na-ịtọ nso ya dịrị ha
1: Dalo rinne na muku na lo ga dire gina ma ka nyina batoku tu mburu mmadu oge kuku anya na bata madebo we chiko eyo mo ikai kene
10: alon kangam
1: mazige bi na chitara ozo
10: chitara ozo
1: ngwa yura kran keji ga dalo ga niru
10: go opo ni dira na yayen du modu ipo kan mahatmai kai hapo ye kokonota ye jozo kai banye ni shoku ayi go ana ma ayi ata na ino na apo ko du ni bai ai bun je je no out of point e ja afagi igbo ye bi bo adulo igbo ko ni egu tala so kai ju ko aju do ke tala eta ma na ma na o ma nje tala na apo ni ye jozo
1: I'm going to go to the house.
11: Eche watch live road.
1: Eh?
11: Eh, yo mala ka ba.
1: Ake hola anya ere mma. Ga ni.
11: Eche ba ba. Apa ba wo ki he just my best state abo.
1: Ngwa gbapi oso.
11: Okay. Ase mo nke we zioku wo na mari he ibara di ngori di obo si buli le wo fuka yo. Mgadi man ad man at punti kanu na mo ebe nwa ide mo ru owo ochi. Or dying he left them to never get a why would he hold a cacadanka? Most of them were 200 years. Now, Libo, my men didn't make a beer or Jacoba. And maybe he didn't make a why, no wife was saying, well, we'll say, I'm a mere cold rope, you know, put the gold lawyer. I've worked for all my wife to put down. You work working, I only work at a patch of working, working. Oh, I would lodge you 10 years, but that's tomorrow. You can't work in over there. Because work and work. So, you get the element of the Nibuli Wolf. So, you pay a coin of the lay him on the way, and maybe they can want him on the ideal wolf for perfect stage. And then you can never tell what I leave by and now, Wuna. There's a you want. Your coach chop, not as a use Romanella. Well, let me say what I want about the echo of the B.A. Castellonia, who I see. It's 10 years that we are red. Oh yeah, one problem I wanna leave for now. I'm gonna leave with club because they come back. I believe the war. No, gonna get one where. Oh yeah, they call them. When you are lost, I'm here. Why they? I'm here. Why they? Where can we go? Get deceived. Oh yes, where the Chinese? Where the Chinese? Oh, what's it called? Young one, yeah, where can? But there are no more. But they're gonna get deceived. Oh yes, where can? Yeah, so the hagro na go ha, the hagro na go ha. Then you want your. Ele ko ya high chief ala manye to o waru ko ba mi buli le le bi ta hen de one so la yi won un dai zaka be de sibai o ben allah be ko de bo na nde dai fi la un de de le jua e do ai ji agoro ne ku ye se ku si o ele be se fu dai
1: dalo
11: o to ko ti buru won
1: dalo renne chuku ko se ran ya gazia lo gezi bo made e bo ndo mane gento go ya go siganye na aka akalo ma cho ka ai gani iru nana batandim made mana oge akusigo anyi naka ni go Facebook page anyi Kingsley Aneke si odogu daluo na ke Kingsley esime enugu we ne gi na Facebook page ya dregi na mane ke Kingsley chuku gozia no mge okokoto olugoto na miri olise me ka Shedrack wankwo onye nke mu no aro amaka gi isi agbo nchangiz na Enugu state e aro amaka ku gi olize meka Shedrack wankwo chukugozieleme ibu ndio ma oga gusiganye na katata asibu ofoji fo ofana fukwazi unu rap unu nagidem noge na de anya wanya wanya ejiwe na acho ka ebele mi isi wanya ma anu na tia no ya konyo bu na zuo ike wachi na furopi zuo ike konyo bu na zuo ike nnemu ku neka nsoba adro rapo na mmili inye di oku kaga juo yi mmeme chakwa nwa wanya wakunu na anugumu wanya we matasie ma mgba mwa wezi alumiki ide ku ufodi ye wana sabadiri sabadiri ya nke bezi ukubudo mena ni ibo ya adina tarare me nuko wanya me nubiho ye ito zulu ke deka wafi ibo bonye ngulu mili ibo na zoku na namolo na ni ibo bonye ejobali ibo we uo ito zulu ke me ibo wata me ibo kenye me ibo ito zulu ki ukuta kuo basa talu mena na nodo na ni ibo ukwe yindo kenye na maho gumwa bu wata bu wonyi ibo malu mena ni ibo ipota konya kuonya we bazie nya makana iku amagi ibezie ibu ndio mana egenti uga agusika anyi naka asemo ufochifo ufana fukwazia aya mankubo wanyi ni uku makana ya anachiata ni izu na abia abia nkonye chili ya zelu nkonye meme nyamesibe yike manetini ya kwanaka ni yaoja haka mbopuri cha Chris Franken tukoba anonganga mpikizi nezi ni tomochi na fropi nkizi na nibu isi aboncha kizi ne nigu state na kipa azwa isi mekura weboncha aige chiata ni izu na abia abia udo derono.